me yesa. Bala ye ke me ye. Ke me wora iya bade ndu nyade. Netrena ando amo biri kunsa. Anse abo bade na so. Anse la kare na sa. Ne man lwa tumuni ne etage sitade. Isi na tele ngale la. Ikala donde. Iya fa ingo na beta kwa divale. Koko tiyan.

Wesila ibisa kasole. Watumana, wala ya kalide. Uwili la kamike one babu. Inera sera tuma benade. Gurupu ni uwili la. Gurupu uwili la wona anase. Akera kuwa fede. Ukari dante ambayara. Inga nati mifede. Kabako. Masuga na yekwe, nikali dande tibolo wabi mene woyarala. Mwabe duwa boro, marumabe duwa boro, marumabe duwa boro, kada te. Marumabe duwa boro de kabakuru yirebe duwa boro. Wokacha woyarala kwe.